0: breastfeeding, disability, family status and race, empowering everyone to showcase their talent. A vibrant society provides equal opportunities for all. For inquiries, please call 2511 8211.
1: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan, sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Narito na si DJ McCurve sa Tunog Pinoy.
1: Nabayan, biglang nag-play yung song. May gusto kasi akong nag-play bigla yung next song. May gusto kasi akong basahin na comment here. Sabi ni Tita Babes, tawa lang si ano eh. Tawa lang si Chef. Dahil dinescribe ko yung cheesecake na sobrang sarap dahil ang perfect ng balance niya. Yung konting thickness na lang sana dun sa base, tapos pero yung consistency ng cream dahil may gelatin siya, pero super creamy pa rin. And then tama lang yung pagka-sweet niya. Yung creaminess, it's just a little bit too creamy. Kaya sabi ko, dagdagan ng konting ano, layer na blueberry jam. Sabi naman ni Tita Babes dito. Oo na sana eh, nang inggit ka pa. I left the chat na. Kanina happy ako kasi nabusog kayo. Ngayon, bitter ako. Alam mo, Tita Babes? Alam ko naman na syempre may cheesecake, pero yung highlight of the night actually was yung dinuguan. And of course, yung puto. Yung puto, puto siya eh. I mean, it wasn't too sweet. Tapos, yung dinuguan, may pagka-sweet siya. Doon pumunta yung tamis ng puto at dinuguan. Tapos, hindi ko alam kung bakit, pero it's kind of special dahil hindi siya masyadong masabaw yung dinuguan ni Chef kagabi. Parang malaman siya. Tapos, credits to Chef naman, hindi masyadong mataba yung laman ng dinuguan niya. So, nakain ko pa rin. Kaya sarap na sarap ako. Nakailang bowls ako noon. Nakailang puto ako kagabi. Matamis talaga yung ano eh. It's a sweet dinuguan. The flavor of dinuguan is still there. Pero hindi siya masyadong vinegary. Super, it was on the sweeter side. Kaya sana doon ka mainggit sa description na yan. Love you, Tita Babes. Anyways, guys, what you heard kanina was actually K-Cal with Sorry Na Pwede Ba. So I'll play that right now. And don't go away. I'll be right back after this song.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.